0: kakak di monitoman ini dengan kak.
1: Sai mali ya da jolina jolina ni kokre i ko ha je manai bin bagina ge tini ge bhai ta ta hok sagari kaham ta na ble
0: ang ke bisi sorito hamsu ya no ni malo jao thyroid ni kita problem
1: o au au au ge tini ta kok ti shalwa jato no kisha no gotong mani ba
0: au ge ni kok gotong madam buka hamno unga na
1: tongzo te tamo hai mon kata
0: ajeno
1: da sadi
0: ya bata tini tini ko go to man kata yo
1: nai tok ha nai tok tam no hin jeng kok saka kan je saka chai man je pru pa no ang abun ma wan sukta ang bo boro khai nai tok na musungu u boro khai nang na musungu kebang kok sen nai ne kan ga je thai pa no ngai abun busuk jora te tam ni bagai bobo no tei sing nai thok ne borok no abun tei ne nong ni thane ki se sai mana bagai phai mani
0: a abun no nai thok ka to madam ani busi mani mota ke nai thok abun gani jani mokol tei abun je babe bo abun no go je babe nao kono bini thani nai thok ka he
1: bi ba ao ao
0: bacha phak duk nai thok jabo bacha khorang bai nai thok jabo bacha bini phun jubai bakha bini mokol bai bakha bini bukung bai bini kok tamani bini tongmani bini abo pote ko jani jani sari abo kaise abo tongtam beta abo nai thoga abo kaise abo boundary khaje gya je om hai ke nai tho mane bini mukhang bini abo sing nai thogya ta ko kabang ma nai thog mong sin borong me thane seng abo hai je seng nai thog no nukta abunin bagai sing nai tok no kacha abu sing kawi men ya ta baksa khorang khana ma banyo tabu no ni khorang khana ma sing no no ong hai ma tong mo hai di ba gai balai ke khorang ke tei ok abu ne ni ni kacha nai tok mo ngi tong aro gete ko sa te dal sa ke nai tok go
1: ao
0: ho to bo kasang kasang ko ni ne panang ka abu bi ni nai tok mo sai yo
1: a bu na
0: kaisen nai thok mo ab hage nuk thai ta ko gai ini asol nai thok mo asol nai thok mo ke madam abus boro ke saka ni nai thok mo nu bisi sen bichar khala le ta
1: a bono
0: saka ni nai thok mo nu sen bisi bichar khala kintu shastro ni mote ke kar bible lo sen tam nuk madam kai ton ke sini bkha bisi nu se nai thok
1: a bono bkha kahang
0: kalai ko ni ne nai to no ki nai am hai nai to mung se a sho nai to mung ni sa ta abo ki jang on ka fast ki yo ta ko 3 4 ro ki sa ka no ra ko dre por ke sa ko ta nai to ro di a jo nai to ke kha u ri pe na gan ti ri sum ka ni nai sa ko ta nai to ro di sa hai ya oi ba kha bi sin lo sa nai to di abuti hamia unklaya de bakha kasang kasang bai koni next che kai tor abuno no samuna ga kubo ni sam
1: ao
0: te jepuru sini israel lo pao megam na ji aro kuila bugra no nori nai te mono sol raja no nori nai aro te khrosa kai tor raja songfi mani bugra songfi mani ta Tol raja ngge kai to ni kok pi tong yani bagai kai to sa ring bon normal ni kok ta. Ke disai ni nyai khorok ta borok ni busla tong khorok ta mane ajon ata. Ajon busa rok tong gani. Ke a ajon busa rok ni bisingo khorok ta raja tong gi. Ni nyai bab ba di obono thaire kata. Risha ni. Ani Samuel no sorry. Samuel no thaire kangge Samuel thanga kai to ni kogde mote aro thangai kuila je na kong na tok sala bini akon sala ni bisingo joton to bakha disani no kong thangai gai a disin bisla tong khotor khotor kuila ni a je okra okra ro kulai sala na sala tok ne thaibe ke bebon no modor song ke ni abu ya kai to abu ya no amono da gabu ya amu ya oke pala pala kun bongo ba tara kai ta Samuel ne kong kai tara mo ni ni ni to ka uloke sat jon ani pore tamo ni ni besla to tongko kai to mono buya

0: Ta có vợ, có vợ, một có vợ, có vợ.
1: Hello.
2: Hello.
1: Làm sao có xong cả ta có
2: Phunkaham sir, Phunkaham.
1: Phunkaham.
2: Jambu jalan bichra shari chongo.
1: Eh ta khok sadi. Aur samuk sabai ra sabjag ra samuk.
2: Aur sab na ingkan ke ini buku ga kara puti deproma bai ra sabjag ra samuk.
1: Nang sa buku ga kara puti deproma bai ra sabjag ra samuk na. Logi tong di nagara te kumun call yasang ne na te ka ka ni yasang ne na nagara na te shab tong. Sini sabo sini nagana aur samuk no.
3: Hello.
1: Hello. Phunkaham taku. Phunkaham taku no. Bukhu no. Eh, sadi bukhu. Mor
3: kamna
1: hindi ang
3: de
1: at kamo kamo pagunti. Nang
3: kaya
1: na pagunti? Eh. Ekdom sure.
3: Ni ang kaya ekdom sure ni sabo taku.
1: Dakon. Logi tong di. Naga na ko ti sabo tong. Ti kuno kami tingung kiri nila.
3: Hehe.
1: Olo na ihi ang abo sana hani tama ni pawitanga na hani hinunta.
3: May kwanchu tapun tama ka ang mo hani ramsu kata.
1: Dakon. Lagi tong di naga na ti sabtong. Kogdugo ti sabtong dadi far far ke kogdugo kung di 2326253 kogdug number mobile user 03810 kung number na nanta pugdi. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Ha. Sadi.
3: Yang
1: kuang bisrai sodar para
3: kuali Jabruma gitu.
1: Bisrai sodar. Bisrai sodar para. Kuali Jabruma. Dada,
3: sadi. Orang samlai bukuk sukini.
1: Bukuk sukini. Kaitam korok tam memang korok tam korok tam no juda juda ke bumi saka. Juda juda kaisar korok sa bete korok sa. Bisrai sodar para. Abu ke biang kalai abu mandai.
3: Yang
1: gap gap digana gabo digana bajendra kolini light drop
3: yang gap saka ko raja
1: sinobong ko bisra sada para da kan belai hambai jombujela am sai ni khorong nei sokpai ga rakha te khorong sa gang ke dugrai boro kathal phaising ni nai ne te khorong sa chaw tong hello
4: hello
1: Lamsago?
4: Lamsago, Taku mana belakangnya?
1: Nona bahaya, sabung kataku.
4: Wakala ni zirip, abor sabar ke bahamuni, jebor mata.
1: Oh, nak wakala ni Taku zirip, bahamuni, bahamuni, bahamuni ini sabun nak dahkan.
4: Ini kan hutang tak?
1: Dahkan. Korak beri no juda. Kaisa jagao phano da kaisa mungo da khorong ni sik sana humane jotono juda juda naikhana na tini ni o rasa mungo sabo kaplai hello
4: hello
1: hello
4: yang arjun thakur kamini milon devarma

0: pandawa tunggu.
1: Okay, borong menang takhuk. Tabo o angko bay. Sini babisan ni bagay sin sini radio, sini hano, sini angko no sinamoy akoy kathalay rebalay walay sulay kriklay tongna yani aborong no angko yay kana nam sun zago kay sabay tongi kathana ni ba jay ganang rog borok bay kathana ni abo sable kay abo no no tabo ang sadu bazar khana mane a komno no no sanai

0: Abukse engko sinite sinite sinji bayu a pula pula bro
1: sujo kumar ke
0: sinya a sujo kumar ne ga effect effect phone ma sa to phone to thong a hin engko tongo ka aba ang khali pula liti tongi na ble nima
1: ha wa wa wa wa engka tabu je a chini khnai tong nai khabang ta khu tai bu ka khna nam mu chung jang mani
0: tabu aba khna nai engka Do hake lelia na
1: aur samung angkini ni
0: angkini

0: Hey, tango sing. Bolam ganang takuk. Nini, kananam sumun ino. Pasuku ambu. Kananin nani hingga. Dari romnam kananam sumun. Aw,
1: tebu kubang mak kananam sumun. Awan kosor.
0: Boni bagoi. Kisa kosor kama.
1: Kosor kena jora bu. Terus terus.
0: Tang
1: kosorui kosorui payu.
0: Tebu kanakana hne ang.
1: Aw, kanakana. Takuk. Awan ya gulo to.
0: Tebu Ang zamani kena di, ni zaman ni. Tak korupsi.
1: Nih, tak korupsi ang zaman ni.

borom ngana takuk bai ang tini ring jagai oro kowanai jotobaina nakumane samrok bai nu na na na jaka gai ta bonu da gi khatabo ano dachi kon anoro beri phadi